0: Yesu ta kibaru dima.
1: You wanna ka Yesu ta kibaru dima mi sebe. You wanna sura folo ka sura fensi tuma dan folo mi be wele ko kuma otumbei. Okuma ni ala tume nyoro fe. Okuma ye ala ye. Kabini folo okuma ni ala be nyoro fe. Ala ka fen be dan ale le barkara. Fen o fe dan afana o simadan ale ko. Nyenamoya tumbe soro ale le ra. O nyenamaya le tumbe yelen bo mo ye. O yelen be manamana dibira. Nga dibi ma son ama. Wati do nana se ala ka tye do ke ata kiraden ye. O tye to tu ye ko yuwana. Anana kana sereya le ke. Ka yelen ko fo mo ye. Jango atakma sababura be ye la o yelen takura. Ale yelet nte yelen ye. Nga anako tu ye doron kana yelen sereya ke mo ye. O yelen sobe le tu nana dunya kono kana yelen bo adama de umbeye. Nga kyara kuma tumbe dunya ra ka koro sabu ale le barkara dunya dana obe nata anana dunya ra minge mogo malon anana ayreta mogo fe nga ata mogo ma son ara nga mogo minu sona ara aka oluke ala de unye oma o ala de ya soro iko adama de be woro choko mina adama de sagote mogo si sagote nga ala yere sagolo aywa okuma kera adama denye anana sigi anchera nema ni chan dafani tumbafe anfana ka noro ye denkele be mi bora fa alara aleta norolu aywa yuwana ka aleta kole fo ka peren ka fo moro ye ko
2: ne tunga mi kofo ko aben nana ne kofe ko nga abeni nya sabu sanu ne ye woro ale tumbe ye kakoro ale le niye
1: aywa aka ambe wasa ata nema barakara ka nema anye lombe sabu saria dana kira musa le sababura nga nema ni chan onana yesu krista le sababura adama den si nyamala ala kankaye demi bora alara ni abeni fa alaye alele ka ala lonia di ama aywa yaudia kuntriu kasaragala se baga do ti yuana fe ani ala bato so ba baraden do obora Jerusalem kataka yuana nyininga ko
3: ele jontigide
1: yuana ka seria mi fo ole niye yuana ka agbea ka fo ye ama adugo ako
2: kizibara mi lairi tara nete oye
1: o ka nyininga ko
3: otuma ele jontigide kila elia wa
1: ako
2: nete ilia ye
1: o ko tunko
3: kila mi ko fora ele lo wa
1: ako
2: oh
1: oko
3: otuma ele jontigi deye dofo anyeke jango anyetaka ofo ankibrawe ele be ire jatira jontigi deye
1: yuona ka ojabi ni kira ezaita kumaye ako
2: prenka mi be bo kungo kono ka foko aye sala be matriye nele yo o prenka ye

0: Yesu ta kibarudima.
1: You wanna ka Yesu ta kibarudima mi sebe. You wanna sura folo. Folo, ka sura fensi tuma dan folo, mi be wele ko kuma otumbei. Okuma ni ala tumbe nyoko fe. Okuma ye ala ye. Kabini folo, okuma ni ala be nyoko fe. Ala ka fembe dan ale le barkara. Fem fe dana fana, osima dan ale ko. Nyenamoya tumbe soro, ale le ra. O nyenamaya ale tumbe yelen bo mogo ye. O yelen be manamana dibira. Nga, dibi mason ama. Wati do nana se, ala ka chedo ke ata kiraden ye. O chedo tu ye, ko yuwana. Anana kana sere ale ke, ka yelen ko fo mogo ye. Django atakuma sababura, be ye la, o yelen takura. Ale yere tinte yelen ye. Nga, anakun tu ye doron, kana yelen sere ake mogo ye. O yelen sobe, letu nana dunia kono, kana yelen bo adamade unbe ye. Nga, chara, kuma tumbe dunia ra kakoro. Sabu, ale le barkara, dunia dana. Obe nata, anana dunia ra minge, mogo maalon. Anana ayereta mogo ufe. Nga, ata mogo ma son ara. Nga, mogo minu sona ara, aka uluke ala de unye. Oma o ala de ya soro, iko adama de be woro choko mina. Adama de sagote, mogo si sagote, nga, ala yere sagolo. Aywa, okuma kera adama denye, anana sigi anchera. Nema ni chan dafani tumbafe. Anfana ka noro ye. Denkelepe mi bora, fa alara, aleta noro lu. Aywa, yuwana ka aleta kole fo. Ka peren ka fo mogo ye ko.
2: Ne tunga mi kofo, ko abe nana ne kofe. Ko nga abe ne nyan. Sabu sanu ne ye woro, ale tumbe ye kakoro. Ale le niye.
1: Aywa, aka ambe wasa, ata nema barakara, ka nema anye lombe. Sabu, saria dana kira Musa le sababura. Nga nema ni chan, onana Yesu Krista le sababura. Adamade si nyamala ala kankaye. Demi bora alara, ni abeni fa alaye, alele ka ala lonia di ama. Aywa, yaudia kuntriu, kasaragala se baga do uchi yuana fe. Ani alabato soba, Baraden dou obora Jerusalemu kataka yuana nyinga ko
3: ele jon tigide
1: yuana ka seria mi fo ole niye yuana ka agbea ka fo ye ama adugo ako
2: kizibara mi lairi tara nete oye
1: o ka nyinga ko
3: otuma ele jon tigide kila elia wa
1: ako
2: nete ilia ye
1: o ko tun ko
3: kila mi ko fora ele lo wa
1: ako
2: on
1: oko
3: otuma ele jontigi deye dofo anyeke jango anye taga ofo antibrawe ele be ire jatira jontigi deye
1: yuona ka ojabi ni kira ezaita kumaye ako
2: prenka mi be bo kungo kono ka foko aye sala be matrie nele yo o prenka ye